umunongwan. Ejaro conference anage sa unyeng kagenya baka sa tomonobo enteba. Leata revivals sa tomonare enteba baka sumwan enkewariem. Irola likyoroni. Ola likoni

0: Mary Paulo Lembrus nejo iyako sasa mbapo ken yola juke tu ranala wale bese ngezo ki ni ufur gundu giyangu nenya kutuk kakere juni nkayaga na rasa
1: iyako yako naja
0: warasa
1: iyako rasa tukia kakara na yuno sange tukitin na yuno suwaka tu warabarasa nile siyasa kake nipu ni chanyambali rugulero gano
0: warabarasa nile siyasa
1: yes ayino saka kwa mfano ena PS
0: yes
1: na ore lomo na wakare ngo lajo kiyari tapale manalo yuno suwa rais tia iwi
0: aje expande na yapo
1: njiru na yapa ya mkanyo na yaka expande nimeru yendu neji neme ina ama diweji li chambai meara ita ito lelelo shambai yolo shambai na leko minit na lolo pen nero mbungera lolo pen taiton nero na registry e community
0: ne yoni na ne se
1: kesor
0: buku
1: ne jo wa
0: mm relampa
1: sa sabu na rumo Kenya ina rumo ye wi
0: ne ne
1: ore na ne sia ye na ba ki shaje ngoda ya ja e te baga allocation ne bi ki budget ne bi ki nyo kake this no miri lunch number 2 no na ngole ngara na re jinga sukuli
0: university
1: iripo rango le sukuli ngara za idi ngalifu ni bare public university
0: yes
1: sawa na gra enroll peteru ingesoma na data bayigi beji enenyo enepesho
0: enepesha ingesoma
1: yes
0: kelo tumete enepesho
1: ndio
0: ehe
1: yebo nuage yebo nelolonga
0: ehe
1: neji ore etii kuna nero ninyitu baina sina rejuge nepesho
0: yes
1: ore naisho kio pa scholarship eno po longa tero ntuyo rais aje nepesho amadamu aje rejuge baki shori scholarship
0: rejuge
1: neji eitu rasi nena o scholarship eraip ngalifu nipu onum 150,000 neji kake kana do university ishowa getano naisumare kuna kara opio amore nene njolo ngani scholarship na agamanisha shoma keji sukulu sumbai kai sort danunyo
0: naiki
1: gwara me sukul kai
0: yes.
1: Neji ore na ngera ngalifu ni bono na iru sukul na rambala scholarship kage mitita no na rusujwa
0: tano
1: yes neji ore na kenya le na sia yenge soma a public university sai
0: we
1: amakanyo ni rani ki sukule ni mitinyo
0: mere mbasai
1: ene mere na doro pian
0: na be university zake
1: yes
0: ere rumali muni kitwa lo sukul ni a secondary schools
1: head teachers and principals
0: yes,
1: yes.
0: Nejo mere ni kiasara.
1: Megi yu.
0: Megi yu. Ilejo renyo wansa. Kenga saa gura pa prince na imiki ya pa. Na agaribu 2017. Hapa siya ya capitation. Itu wakata ya kureviewed mpaka saa hii.
1: Mpaka saa hii.
0: Uli itu ya kureviewed. Uli siya penduku na shakilu ni shoroni.
1: Yes.
0: Neme grabau.
1: Ozine.
0: Paka nyo na kiasara. Tenura kata na paka kia na pa 2017 itu ya kureviewed. Uli napa na paka kia jube shoroni. Nimi kitu nito.
1: Mekala laka rumbukara ajo. Plasima wepo kera poki sukul. Ni pepo nuda sinyo.
0: Keji 100% transition rate. Pepo po wakini. Ngake neji. Makofi.
1: Kegi unulo kina mali mnira. Shaki dune jume ugura ajo. Unulo mali mnira dumo.
0: Ula ju.
1: Nenyo kanyo da eras kona gara inyi.
0: Eni fila mnira jara mali mwe basile.
1: Yeah?
0: Ando iwe na jara mali mwe basile.
1: Basile.
0: Yeah.
1: Amuro mali mwe yote sile nye.
0: Eba ya me saflaya na hapa mpoka sugule saflaya.
1: Nizwe ala kiyo tini.
0: Onegaro.
1: We! Ni mbaya.

0: buisang kayana she na mayana yo keto ripo intonation
1: nebo PK Leon aka Saitakweni
2: kaya kyo shimuruga na rangar tatanish muruga na ebal muruga na rasaka research olopeny
1: ke maki nikingwa na re siya solo shole Kenya tenebo ni atuangisho
3: kore ntuki na gerar maasa ya lao neri kore all tunga na ona vito lo shole nye saki
1: ti atuanga Kenya MINFM
4: jage biyaku o senetai la kora vakasilino ibiso jeso jakor gafane ninguwa na shomara na ya na shomara ya tento kitu
0: kiyo longa juma tatu perabeki juma sara manare medoshu so mwana eni kada kenya
1: mga kenya kere maya ndoropo lomon te mayen FM.

0: Kabisa kabisa kabisa na jeri mbada kuna saa hiyo hii kejide Samson ole kegwa na nyeri ya riding ya kana hiyo ndo robo la monde kuna saa sige hiyo na saa sira kuli ndo robo la monde saa sira la ningoni ajana saa na bila itere tena rishara
1: kabisa
0: kejide ingwe na ngora mati
1: yes
0: na ara kuna saa hiyo ora ini ngoni ka wari jene ja mukaira nike maxi kidogo tu
1: yes
0: la jiga adongo le deputy president
1: yes
0: like a vice president
1: mhm
0: jisilo ngole
1: yes
0: tolo hela Tanzania kijidoida Dr. Ngai Emmanuel Njimbi yes jokajene jene
1: Dr. Emmanuel Njimbi
0: yes kiji Dr. Emmanuel John Njimbi ajira kwa masa ni baya mju na Njimbi
1: Njimbi
0: yes
1: ajjo
0: jitgani kisa
1: ajani kisa
0: yes ajina asla na ule
1: yes
0: ni jisilo ngole ninyo ni jokore nyapake
1: yes
0: peye agel pegel yo ko samia suluhu na dia ka bake dilla gen dola jo rayiguane
1: ni nguro le gero
0: ni ngi belaganya te vice president ni gilik ya kasugi
1: yes
0: mugara sa de bega ja
1: palo
0: tine ngenda ku gwana ngira la tine ngenda onyo
1: enki gwana ngata
0: ndo nya jer Kenya
1: yes
0: telo nya ngenda onda lasma impeach ni shuko kotini
1: yes
0: Mega orinda dini abari. Ah, inda lazima.
1: Na
0: na ningi la galonyo.
1: Alo
0: kodini. Allah jeru daba ra berari.
1: Yes.
0: Ah, mu yai beden ngeno soit.
1: Mhm.
0: Ni nanga ko
1: nari
0: rauru. Ni nanga ko na. Ni nanga jo, ju magre kaja.
1: Ju magre ragen.
0: Ju magre ragi.
1: Eh.
0: Yes. Na na ndu nga genyo la sangole. Sa very quiet guy, ta sangole. Le minu ngo sinya kage balle ngoltara.
1: Mhm.
0: Ngoltara balle.
1: Yes.
0: Nilo ikhona raba kondolo nyeke.
1: Mhm.
0: Raba kondolo nyeke ra kajo kunyi ro dente jo kiyo. Ngibela ka nyere nyo. E katiba.
1: Mhm.
0: Dor nyaka aje. He, eti Judas. Eti Judas atwa serikali.
1: Yes.
0: Eti Judas atwa nyo.
1: Atwa serikali.
0: Eti Judas atwa serikali.
1: Yes.
0: Eti nenda wengwa na ndola ningoni. Ka ni sinu sulo lomon. Ne khona serikali ke do ka runa tangu ngolage.
1: Yes.
0: Ez maas manga sinu get delegation.
1: Mhm.
0: Mbeji 22 ka wala jani jame ngasa ndo lomon le Facebook dogo
1: kabisa
0: ko kidogo no alter wala ni ngoni ke nga saye mare ndo ro bolen le Felix nanga ite mu na jodo no lu nyule nda gra jogu mon wala chelengre de bozuth marona gru mon nganda swanda kwenya ke le sio e bolen edene le kini masante te kafa na gas na jo ite ne boyo ta e ko len jotay a sho le ngam mi poto ke meru kishe le le ro ngane jodo ne woji e mari pechadra gru monin e gra dia jo eti wona jo medungi area gadum yogara bana kene gore sida yolen ne gara na jogi do ko labiye er mo jari jom er jara sida yor manyal na ko bolen ne jogum na masay ko ne jomara mati e menu se ko la shete ne bodo rut me eliyo na ja sholen tele wedu ko jala good morning e ti do yi e we ne joto yi e mutengwa ra sholen e ne ji aga do yi odon ne ji likime yoki e ti aga e medisaimo e ti aga do yi shadak no mori alfa sankale wala ngatun lor motanik tene bodo yi ole ci suse kel e djok bogo na tonyo
1: ora
0: martin jo philip richard ko good morning eti atwa eti aga singwal elvis eti aga mama lembi felix nanga pe djok bogo na to ramati musa ezekiel persalo good morning eti woni jo embash ne jega ma entomon ne nyana nyorling eti aga sne de musa musaya eti aga de etoki olele chan de yonka eswe ne nyano ji emmanuel na sedian kibinder felix nanga le yanki buta wanga bogo musaya tugo bogana bene neti ebe jom bogana tura roi oramati asholing kedo gelon na asholing eti wede jo narokis dulele e jom wasin nyataari de bar jom wato na ja asholing or kasin nanga asinaling lele de ronde jo bowani lema asholing te ko sa na de enadama te we na jo doy enema pashi be te kwa olenjo raite kabo na asholing gurumo ni my brother lachere ne bodoy sister ruth and as for denda kwenya sida yanka kenyapi nijagana kijana wa msafi wa kapusho lenjo rai Rolex walechezue sekel tiyari tipu nilijo shimba ilafri desi tenebo do shadra kutumuri kidu yungi meshak alfasonte yekwa tenebo edu masante iti akabe jengu waka natuanyo
1: oramati
0: na bala Daniel asho Daniel na bala gurumono walashi tenebo Ruth and aswa andasuba agaru mdali laure ni clear na jesindiru masi wakino gra ningiyo laure ni clear vika aja peye ejengu wa sholimu lele dono jo orkeseni sida ya sholin ka jado county le mensolu asholin dina bodo Anderson Kunda good morning eti wala wang lele dono ando yo jolijen keputa asholin oltongando yo jide nego ji denar kusap Nagas na tubio loud and clear. Nagera yo keji nyero ni keji nyamja ma msipo mzito mzito kutoka dongo sepa ngo sepa ngo sepa shartuka. Nijia kana ade wi kulobe jongo ntomo ne nyana jina omi kwanza ngere nyana fans walking la mayan dikitoje le oriche so Ezekiel it's tenemo do la mayan anda sata sur Felix Sale civil limpai ne jogina boki mbe jongo boki na toa Ramati Oduan do yojere ne waji Abigail Robert good morning e gar mu yara bragi wori jo en ro lengsim ne gar ya jo en do bragi jo e machine e mayen ay kele do wa rawole be ye e leja e kele dum do ga jo e kele do rangole
1: yes
0: ne do rangole nyo
1: safari
0: safari kake os ne be shugunye ne shugunye strong and clear ni jamo le gile jo me rawol ran le me gasa ya to mi yoro le kilor ngandi yake me ata machine da raishida
1: ngi ngira
0: ay rufpenyo ngi dogo ay ngay wi sida yeling
1: me
0: gidi ci geshisto eta namale yo ko dogo de wayni giti ko dogo yila jo yul shala ci ajogo lon na la nyala jembe nyana
1: kweli
0: te ko ji so ay ko to gadin nkare
1: je wonji to ko ira karaka
0: to ko ira karaka
1: ni
0: je wonji to ngoy nam gati ni ne ba nam gana boti di
1: ne wa ngay di
0: ti ne wajji je wonji to ngoy ngare nonu
1: yes ni jangu si yo meure gi yewu nasia
0: bela tia ni jo oh kalanka ngai
1: yes
0: ni jangu la si yo gitaju le revogo pita sholeng te kiku yan sholeng denis ngeno sholeng mona jo tamuwa de kerre wona jo mogor dal maskan ke barta sholeng amegas na jo sebastian dentro te orpos moru kamrar area sholeng tamuwa yoroba barta te wori jo darakan ni te county te yagas na rum jo na jo sholeng Emmanuel Koyi a sholin te kiligori se wona jena rolong a sholin na aga runa kop chasi je wona jena ngong ko bira sholin le Rolex a sholin shadra dapa shagras la rubio se paro gela a sholin am gas ner mio la bra ko le ngores da yolen le le lono du kiling me shak thank so much gas ner mio la den clear alrongan do yo jom tenego jing elfis kelvin a sholin dem ngwar Jonathan Adosoiros, thank you so much. Ke doki olana na sholing. Alwando yo jo renegoji ole chesu esekel. Ombu genye wakin ashe ole ngamu. Ito bado yu wako na arjungu nyo. Matua oramati. Tiakuna sayro yi enakinye. Mando cho wala kukule biyashara. Kekubuda arjungu nyo.
1: Inkigwana.
2: Tiatua mayana. Mela maria. Mugi shugunya abudu kwe hatari sharane miadom. Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
3: Ira Olahia Tomba e Sales and Marketing ni Manya County e Narok.
4: Ni yolo enigununo biashara te County e Narok. Na indem aitwa biro shurweti shonya na biashara ni.
3: Kingira aingoruma ya FM pijing esiana ultim lang terubata e Sales and Marketing.
4: Te ni Manya County e Narok.
3: Ni yada enkesoma e Sales and Marketing.
4: Ni yewu nejing ultim lang le sales at county ya Naroga.
3: Shiwa gi yok application aimu recruitment at mediamax.co.ke.
4: Evi, iri u application ino aimu recruitment at mediamax.co.ke.
2: Mayan FM. Ore olo short wal chomati, newang entaisi.

0: kabisa dola jo e jigira la ni ngondo isa kabisa e jigira risa sita
1: yes
0: kameli manyagana di ayatarum ndo ropo lomon
1: kabisa
0: kaga damu sa jirina do K24 m pango la ni ngoni ka yongo bidum
1: chomo scanner tv no
0: yes
1: njo mi seven na channel spoken ori deba seven
0: yes
1: tijinga atwa nguru punk
0: yes
1: ori di punk ne oji nguru K24
0: yes
1: nishibagino kibidi ni pokinati
0: ipai
1: kabisa
0: manyagana sikidogo na la ni ngondo i arundo i ndo ropo olomon sasa ni shugunye mwiji ni mudara mati
1: kabisa
0: ni kuunawele lari kwa hili mwanyo
1: limi mwa lorikan
2: Ndorupo Lomon Kemayen FM.

0: Eba aira Yesu banejiri mbara kuna saisa nino blessed lo sungolio.
1: Kabisa.
0: Sasira na mbara kando yu ola ilimu ni ora. Tomo nona apishana kijari shara sida yule ni kijo ene mudi.
1: Oramati. Kabisa.
0: Kiene gramati ye.
1: Yes.
0: Engishu yu no.
1: Kabisa.
0: Tengudi.
1: Auru
0: ye. Walchafu. Torono. Maya na lo.
2: Kwa
0: hii. Uwe.
2: Uwa.
0: Sobo oleng.
2: Ina alele rabi.
0: Isi da yawa kabisa. Migara nyamali rogol.
2: Eh
0: ba ye.
2: Igara le bi ona.
0: Eh.
2: Ola ngaye bi akaburo.
0: Yes.
2: Ingira ba bare.
0: Ashe. Hello? Hello? Kayere ale shiye ngudyo na mate. Mai.
1: Mayerelo.
0: Oye. Sobo oleng.
1: Aranga mwa.
0: Oh.
1: Ole.
0: Maya na lo?
3: Olase.
0: Uwe.
3: Habari ya nasai.
0: Sida yuleng.
3: Hee, na ulalandu nga nana yenu wa sengibogo.
0: Ea u.
3: Ulona dresere.
0: Ehe.
3: Ede minuwa na dela ya ma ulolo mon.
0: Ho.
3: Padala nadumunya nanya uwa ningwa ni nyelo rigana lanya rangai.
0: Nyelo lorigan.
1: I'm going to go to the house.
4: Hey!
5: Mungu baba nataka nchogorani mungu baba naitu anga ya inegi ya marwe mingita ya marabagu ya nita marabaligirarna
4: Engudi Oramati Mayan FM
6: Mayan FM
4: na bom point na bishana
6: eni
4: ni kuyuk
6: naro county
4: tenuruma Mayan FM na bom point ile esumizo yuk kaja

0: apniki jo ene media max so salay ni ngoni
1: yes
0: nas eneren ap kla wakati zula nyana na wana sayle kajado
1: yes
0: li gena do yas nas shali gitido yi gira ay do fiya mahini aende na lo ni mende ne kidogo ne shugunyete ne olay ni ngoni oli gena ja ya kishadere na ap no shipe jo no runa ap nemela kajada ki Merewe sana mero ni me signal.
1: Yes.
0: Tebaki weji.
1: Teki la mali.
0: Na app ala ini ngoni. Na mdegi kaja.
1: Ala uyo.
0: Ala uyo. Kwa mna Google Store. Araki App Store.
1: In download.
0: Download. Peke ya kwa rabia asana ija. Basi. Ure mayan. Nabita. Tilulo ngambo.
1: Nabita.
0: Tilulo Asia.
1: Nabita.
0: Nilo Europe.
1: Nabita.
0: Nabita ki. Ngona bende nisho mo.
1: Eji mayano ye.
0: Enyari nilo Antarctica. Na imusha ngona di. Nero biridi. Nabita la arangolong. Nabita ke nyo. Nabita ke mayan. Nabita
2: Mayan FM enining ito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai nabo obo intinabishana kiti olende enosaen keshwe Mayan FM kiti isi oloy ngange saitikita mongwa ntongolo inabishana Mayan FM

0: ka fa tsaledi mbara go sa ikira na ga buru ka la ding go tsana le xara sa saba na ya mara ka nyara tomo ni me ikira na ga buru ya ikira da jo tsara ba no
1: teleba or maidali no tiatu ramati
0: tara ba ro yo la ding go ni or maidali no
2: kabisa
0: ikira na ga buru ya na le xara kore yi tangale diyo ges da no ilo no
2: ilo
0: maidali no ala ding go ta kona sa na ena dam tanda ka ngur jo ngiara komitu mo de oramati
2: itingo
0: mara le ga ne ngendera
2: minutes.
0: Yes. Erade ga negre ga ja?
2: Ai geno.
0: Ni negre ga geno.
3: You have received a reverse call request. Hello. If you accept it, you will be charged.
0: Migi accept. Migi rejo. Migi reja.
2: Migi nyora.
0: Yes, migi nyora. Yo ni corruption.
2: Ni na corruption.
0: Migi nyora. Na kora?
2: Corruption ni na.
0: Corruption ni na. Ni migi yo no?
2: Migi yo corruption.
0: Migi corruption. Migi ndasin.
2: Migi yo pi.
0: Ah, merci dai.
2: Ah.
0: Gitoro?
2: Gitorono.
0: Gitorono. Amana nyo ngad bagale meranya kede droben.
2: Yes.
0: Kanyo edere.
2: Pirogi.
0: Kanyo na edere bilo.
2: Yes.
0: Kalo kalo ma edere.
2: Emeranya grade di kwanza.
0: Ka si ay
2: Enana sebine mera inye grade di na ushi.
0: Ka si ay idu marasa. Loro ngani za?
2: Ma jo nyega si ay idu marasa.
0: Nera. Maya na lo?
4: Hello.
0: Yes.
4: Sobo
0: le.
4: Kono sundu na lo na ga ile na duro le sundu lo re ma go be ke buri. Afu nga jama si yo la yo se dina di lo na re ke. Ora sa mai dala na.
0: Yes.
4: Le go na re ke ra di bomba ka o se.
0: Mba ga sa yi.
4: Ora ba iteru nyoba e mba go e lugu go na bo. Ora ba na lugu go na bo. Del dura daga atela na lugu ngwai mare jo mosor nedum ngiri na nyana
0: ehe
4: daru mo baju goni lora to mon to monari
0: ko
4: wara ba ndu lo sho goni to monari
0: ehe
4: na nya ngage gulo sho goni la ini engu
0: ko
4: wara sai dol ana sai ngu na ara sai ngu to monari gage na lugu nguni na gira no ita gulo
0: ya ndir ko ndo monari na lo lugu nguni
4: ya ba no lugu nguni ya gena na no corruption na ora na lugu nguni no na ga
0: no ngurle ni no no ehe
4: kama hilo gena mi joy tani
0: yes
4: dai bora gen bora gen ta
0: ehe
4: ya goro shima ni no shima gira shona no shomo do gore gera ina na lugu nguni na na ita mu gita ke
0: ehe
4: ya ko ina tugi na no nga na gora ke yebi ya tol mai dali no e juni re te ento gini ya ta
0: yes
4: ya ko na ra pa ke de bulo ma so le tinga no ba
0: ah sole menara si mamadelen yani yara saying tare
2: yes
0: tomonaja
2: tomonari
0: yes
2: na lugunguni nyanya
0: na lugunguni to na lo jogo abiderwa oba abiderwa lugunguna bo pole pole
2: elinyare
0: na weder masani elisi andaguna bo nyo ya lugunya wolle
2: elisi andaguna bo ya lugunya le
0: na bage yara kiyana bo
2: na bo
0: na bora
2: kwisha wewe
0: ndasho mbadi bendire ngina na bage Nino na nabo no rike garewe e garenja ni neru molo ngone
2: yes
0: kwisha edungo ngisho ngongora tere o ma yedere una bang
2: na baki
0: tere ka bo mbanga na ngisho moje ngori nyindo ni nyawe ni njo ne bala na nabo na ribo ne dungo ngora ya ku luata
2: yes
0: ya ngono na ji
2: e
0: luata ma yana lo
4: hello ma yana fem
0: yes
4: baba
0: e boye
4: Taranga mame taglegonga na matera munanda.
0: Eh.
4: Ai tidengile munanda ndama ke sawo.
0: Ya ngai.
4: Eranya ni ngani kidiana nyana ke kiana sawo.
0: Ehe.
4: Ya.
2: Ingenya imagi ormai dal sabar
0: mali. Kanu sia sirayi.
4: Ada ra mangi tisu alia jum. Aku saya isa bolo gerejo.
0: Iba ada jo kanu sia sirayi di nyamuruma.
4: Ya.
0: Kanyo siyasi ninyo mruma Tudara si mama sabi ngale
5: Nga sali
2: Jigundo wende ya tuwe dingungu
5: kibwene Ano nikimanya gali ki Minungu waki Minungu waki
2: Nufaa kukachindi Sikiza radio
5: Nga sabi ngere sideni ningisho
2: Peirimu yari
5: jangu Peirimu wanda mwala miswa
2: Swali
5: Kishu njankia Njyo teacher
2: I have a suggestion
5: Kwa sabi lebe ngera kaya naba
2: Kile begi
5: Ara saizi
2: Kaili wanu swali.
5: Unarjo na yu na yu tika tika. Niku arumba kanilo.
2: Arumbola do shuka.
5: Wambu ngan malemu yangaina.
2: Yao.
5: Kayo
2: lo na.
5: Kuna sa do swali nini
2: answer.
0: teacher. Ngara mo ganda rasa teacher. Na bugu na boru lolika.
5: Jegonte.
0: Mo bu ngar malimu.
5: Majoro mbishu kwenye njia yeye jage. Kile bi yangu nene jeni. Oye, ilimwanza ino. Na wugi ya siwa ikiliko na swali. Rai jero leinu kwenye.
0: Yes.
5: Kulu musali ino ushure simu.
0: Yepi.
5: Jibu no.
0: Kabisa.

0: sai
1: oroba oroba iteru nyoba embagu elukungu nabo
0: ehe
1: oroba na lukungu nabo
0: oo
1: leldura daga apela na lukungu ai marjo musur ledum ngiri na nyana
0: ehe
1: natu mabaju goni lora to monari
0: oo
1: oroba mer kulo shogoni to monari
0: ehe
1: na nyangaki kulo shogoni laini engu
0: oo
1: wara sai dol ana sai ngo na ara sai ngo to monare kage na lugunguni na nagira no itagu
0: ya ndir ku ondo monare na lo lugunguni
1: ya ba no lugunguni yake na me no corruption na ora na lugunguni no na ga
0: no ngur le ni no ehe
1: kama hilo kana mi joy tani
0: yes
1: dai wara ke ngara ke nta
0: ehe
1: ya goro shima ni no shima gira shona no shomo do ora ngara ina na lugunguni na na itamugi tagi
0: ehe
1: ya ko yina tsina ndunga na kora ke yebi ya tol mai dalino e juni re te ndu gi niata
0: yes
1: ya ko na ra pakide bu ma sole tinga ndo ba
0: ah sole emena ra si ma dalen yani ya ra sa yin tare
2: yes
0: to monaja
2: to monari
0: yes
2: na lugunguni na
0: na lugunguni to na ro jo go abi zerwa o ba abi zerwa
2: o
0: lugungu na bo pole pole
2: ni niare
0: na be der masani e si anda go na bo no ya lugunya wole
2: Irisi ndio na boyo lugunyole.
0: Na bagi. Yara kija na bo?
2: Na bo.
0: Na bora.
2: Kisha wewe.
0: Ndasho.
2: Mhm.
0: Mhm. Mbadi bendire ngine na bagi.
2: Mhm.
0: Nino na bo.
2: Mhm.
0: No rike gare wi, e gare njani.
2: Mhm.
0: Neru molo ngwane.
2: Yes.
0: Kisha. Edungo ngisho ngongora.
2: Mhm.
0: Mhm. Tere wa uma yedere una bang.
2: Na bagi.
0: Tere ka bo, mbanga na ngisho moje. Ngori nyindo ngini nyawe ninjo.
2: Mhm.
0: Ne bala na bo na ribo. Edungo ngora. Ya ku luata.
2: Yes.
0: Nyango ndo naji?
2: Eluata.
0: Eluata. Majana lo?
3: Hello, Majana FM.
0: Yes.
3: Baba.
0: Ebo ye.
3: Tara nga ma message le gonga na matera munanda.
0: Eh.
3: Ai se ngile munanda ndama ke sawo.
0: Ya ngai.
3: Era nya ni nya ni bidya na nya na ke jana sa.
0: Eh
3: eh. Ya.
2: Inga nya ima ge or mai dar se
0: por mali. Kanu sia sira ye.
3: Ara
0: ra na ngi ju aliya ju mm aku faga iza bologere
3: ya
0: kanyo siyas ni nyamuruma dara si mama sanga ala
4: nga sali
2: eh
0: eh ndi ngondo ndi trading ngu ki ben ngi aligi
2: minu ngu aki
0: eh mm
2: skiza radio
0: nga sa ngere sden ni ngisho
2: perimo ya
0: rejo ngiru ndal mala miswa
2: Swali.
0: Ashin jankia.
2: Mhm.
0: Ndio teacher.
2: I have a suggestion.
0: Kwa sababu lebengera kaya naba?
2: Kile begi.
0: Ara size?
2: Eh. Kaili kwa swali.
0: Unarjo na yule ndio teacher.
2: Sasa.
0: Ni kwa rumba kanilo.
2: Ah, mbona ndo shuka?
0: Wao mungan mwalimu angaina.
2: Yao.
0: Mhm.
2: Kayulo na
0: nani? Unasa do swali nini? Answer.
2: Answer.
0: Teacher. Ingara mwa ndara sa teacher. Na bugu na boru lolika.
2: Je gonde.
0: Mungan mwalimu.
2: Majoro mbishu kwenye njia yeje ke kilibi yankene na jeni oye ilimwanza ino
0: mhm
2: huko ya siwa kiliko na swali
0: mhm
2: rajiro leni ngoni
0: kulumsa
2: lino ushure simu
0: yepi
2: jibu no
0: kabisa

Kabisa, ekeji ninye Evelyn Moipai, Tilo Sinkulio, Lograna itabaiki yolda ikanito mon longorbe ya baiki sa ongwanen kewarie. Abasi, online ni ngwani wore roi kibuwa idib na kasida yuleng orpayan ashu entomononi na yolo po kito gina ipirto lungani lenye. Amore roi lo lungani, ninye ingishu ino. Ore biru maisha sidai, pinchalda lungani maisha sidai, nirum siye. Teni mirigi ni mirum sini nyeye. Neku tonywa tuonko ilo ipokin. Amo kerindo ilo nkumoko leng na areni ya siyasa areni popo doi asuja normarei. Na kebo ito beragin taiki ya mainye. Aumo na ke maike nonko nyekanga aumon. Papa nenga yeshu marata nkarne yeso kristo. Alorura duke ya nkonye ginuno kutenake warie ashugwe na she. Tenkara giriporo ino. Tenkara gianka genye duorara. Enkorongi duorara na iterua tenka genya. Rabawa sirugi enkiringoro magila nile siriani. Kinde rurua duwe nkibindi sarumonware kirabawu duwe nkiringoro. Nebo siru inkulie kipindi niduwa po wakina ara asare renolo nkire jashi. Na hii yolo ye ye unoro ltaule kilo lungani ni ningiro ena radio taori sharba wakin. Imbura kiane na ye ultau jalenye na hii tama yana yonche ye siriani ultau jie nose seniwe na onda munot. Tare nebo yok toribo yok ne uta yoro sharba wakin. Tama yana kilo rumari perume nyorara nerume siriani. Neru msiangkanyit, neru meota rurinu, kire jashi. Ure renakia wari yeto ribo yo, ambaga nikido ya rumote nkolo, eme rabagi, tesaweri shara na ijena. Lani ninguni, nai, ekijo ashe, arangarne yesu, arumunu. Esai. Basi, olani ninguni kibona irabagi neweji enari shara, kaji wakienke wari yesidei kaji silu, kirumome tabagi.